0: Jagawi.
1: Ebra.
0: Yang Ibrahim sa anong
1: tining se ay buka hati ja ki kali to Ibrahim sa anu setong nya mana sa Ibrahim

0: Atlanta, I was para batao. Man kana aropa kakek tua. Kika dito jan bas tuju na ibungkas lima tabit pas dateng cuo kencan patima ko.
1: Nyanad.

0: Matou. Kutrasla. Ia jire se kota ki wali Allah. Sakani to jan kutrasla ka. Oh, ko. Ali matur.
1: Parang.